Willow Cree Health Services. No tigis ke sumi go e go ye go opi sima wa a digi pisi. E go tohom tagi mam tuni de mako. A po tagi mam tuni de miso a kisin mo da goiski ki a ya benano a po tagi mo da gini kini tawa na no a po tagi mo da goiska ke ti ta ko sina no a po. A po gis mo da goiski pihti na no. Po gitu a ko gis ta ku a ga ya masi ki no. A ti to ko ta na istawa ya ki saya me tawa ya. Speech language pathologists de hasho Iko hista ko agan ngi tagi wiche hista ko giga giga tapu giga yami chik. Audiologist minis deka shwa ko tagi maski hita. No giga ko niko haya tansi gi si pista ka wiyak. A puchi mo da wida wista. Giga ko niko ngi tagi wiche haok. Iko hito hista ko Willow Cree Health ya ki ugo ta ka wiki chiga ya ki tista winak tagi miska mo agan ngi ko to maski hita no. So gi spina ya a po mo da ko iski ya mo awiyak. Nana toka gi si paga miska ko niya ko na matas ko chika tato ski wini. A po kiskino ha maga wini. Nana toka na awiyak te gi si paga miska ko ma gi si mo da ko iski ya mo a po gi si mo da chi ko is pihta. Ma gi kwa ki spin ki wa huap ma a po ayak aya mo I maski hitno. A po ayak pihta ma gi wi maski hitno. Ta gi misko chepat no sal ma gi ma chuin. Wau istu mau as sago magi spinci ski the magi ga go iski pihta ko iga go isigi ya micik wi pachta ku wap micik ki abe cha chu mu ina yo Willow Cree Health Services 306-467-4402 agachi ni timi na gagin tawa pinigan willowcreehealth.com

0: Tati spade ho enna mai uni an gisi di gatti. Ki di ko ki wui chato ski maga na gani ge. Ki gaya na wana ma collective power gisi di gatta hosa. Iko saya na wasi tamida wasi gita na maga tusin. I tama na ga hato ski ige. Iko na ma uni an ni tona wagani mitai na ma ya. Existing benefits mana gisi di gatta ho. Iko chana ma job security. Iko mina gota ga ki kwa ya hita ho chaga tusin. Iko ni taka na wadi ta ho. I gati tawanista in. Iko mina ya tuge mamana te tagi paga miskago ye guido ku peo ma ye ho mas ska chono chi mau chi me saga na mai union e go ye go mau chi me dos na o chi go ta ta ma me dos to ski e go ki ga gin to gi si di ti nan mi e go ta st ti se spade ho ne go ta ki go ni nan na ma choose qpsk.ca
1: awina na midwife isin stoktaman iskuiwa ka pamihat which skuiwa ho maga yo pp mit yo mi wa cho ta ha ya Saskatchewan ta ta ni ko ta sa pu ko ko to ki ta ko chigo ko pamihi wi wak ko to ka ka pat sit ta ot ta pamihi wi yo med wife mo de ga ni me mistag isti ki ko me na ta sku chna che mi da ya ta na ha wa sis ma ga ni mi chi pi ho ok skuiok so o ta Saskatchewan ma na wa chin ta wi di ta ko so ga ni ko ga ya ko pamihi wi wak midwives Yagumachimu initi of Chipatic Health Sciences Association of Saskatchewan.